0: amasung matam chana school dagi handaba masimasu samasya amani sarkar gi thabak ama phanglabanina madu kana matana makhut thingjanba ngamloi haibagi aran ba wakhallon leiba oja yaudaba natte adubu hojikti madu gi wakhallon singdu sarkar na khara jekshin badagi khajiktangdi paramane khalli adubu chathok chasin lambi thongi awaba mayoknariba mapam khara dadi haujik phawba wajasing na matam chana chatpa han bai basi uba phangde asita su natana school khara dadi thangje numit school dogi maruwe ba miwai sing amadi angam ba khara ga manaraga thangje numit ta school kada ba lairi
1: masi jam na jum lup wa phamni
0: ma phang da miyam na phawnari ba amana sarkar gi school da oja oi ba sing na macha masudi ayambana lanai english school da thaba amasung oja oina oina english school ling khalakpa amasung managing committee na chingbada yausalakpa sina manipuri medium school mutharakpa gi maram amasuni haijaningi
1: mathang sidi amok ise madhira da lakchagi haujeu ji pali ba bhara sarkar na lisingani ga kunda NEP 2020 haina haiba malau thokre haiba policy ashigi matang da khajiktang panbiram
2: khoi panjage bharot na ning tamba phangbagi matung inkom ja lising ma sama pan humbuni panda indira gandhi na prime minister oiringe matamda yan han ba education policy same ki matang da amok lising ma sama pan marfu tarukta rajiv gandhi na prime minister oiringe ani suba education policy amok cme 2020 gi anoba policy asi gram panchayat lak ani makhai amasung jila satru ka humbutra truk tagi miwai lak ani rom na pirakpa pautak sing lokhot laga sem ki amrom ta hairga masi miyam gi aning ba apam ba policy amane policy asi ki matung ina mama ronda tangai phadana manga suba thak phauba larik tambi na pappalli mathau taraga na ni pan suba amasung atai makhata na mama ronda takpi tambi na basu hairi yamna pukning thogot ningai weba wapum amana angang khuding makpu mai masing taman bagi khudung sa pa pi bhaloina na pre primary thak tagi secondary thak phawba lemna lari taman bagi khudung sa pa phanghan basine aduga angang amana masagi chahi ahom surapada mai masing tamba yahan basine handaki new education policy 2020 sida angang gi chahi ahom dagi nipan phawda punna class manga haibadi preschool dagi ani suba class phawgi kanglup ama preparatory da sahi nipan dagi sahi tara ma thoi phawgi angang singa ahum suba class dagi manga suba class phawpa punna class ahum mathang da middle haiduna sahi tara ma thoi dagi tara mari phawgi angang singa taruk suba tare suba amasu nipan suba phawba aroi pakanglup ta mapan suba tara suba tara mathoi ama sutra ni thoi suba class phauba tamgani mong asida manga suba class phaubadi mamalo na lari tam batangai phadi haibani adubu asam sarkar na handak talau thoki ba amana ahum suba class tagi anka ama di bigyan gi hiram sing ingrejina tambina ba lau thoki khunai sigi hingminari pami oi khoding maksi sauraba hi amagi manungda punna lanmin nabani sauraba hi jau sidi lupsin ki batarabadi awang anim khaitana sap manana lup ki gani ngasi ekhoi na phangli basak thung si tungri sarong sorong da sinaram se
1: yam na nungai ye je ma adu wa matang gi akak na ba ne laibani na khana nai na basi khajik tang tension je ba tare aroi boi na badru ne sana lon na si gi school sing matau karam na kan ba ngam gada ge hai bu ten tak na hai bi
0: hoi hai ja ge manipuri lon gi school gi phibam phagat na ba gi khongthang khara di lokhot pa di tangai phade ahan bada school gi infrastructure semgat pa matam si gi chaukhat la ba khudong cha ba lai ba school sing da mama ma pa sing na macha sing bu thaning ni loina na mahiroi sing na su adu gum ba school sing da tamning ni khudam moina smart classroom science laboratory exhibition room class ama da lai pham thok pa desk bench table na sing ba lai ba amasung sana khotnabagi khudungcha